Ya vi le lo fama langa le yo le jua ya le ne ju lao le fiafi wa tatu toi tau nuk mai voi ya ile amatanga voi o le tatu pol glame ya mai le aso to nai le aso to nai yo efemele pese e vi ia lava oe le li ilona lo fama lo na anga le lei ya ua ia toi au mai alo to zoi vua ya e meisi au so ma jo wola ya le ne wa tatu toi fe loa ya voi lungo beau ma ngalu ngalu o le ea ya ile ne voi ya fiafi ile tatu pol glame ma zani ya o le talo fafa mo Ya tau tua antu ma au na antu ya te oe zamo mai le July 5 ya pa ia le July 5 ya I afiafi o aso to na ya mai le lau mua ya o sini o Liverpool sini ya o se jalia ya te tonu ya sa to mua se vai aso vie vie ma se vai aso manuia ya I le nei vo I vai aso ya fafitai I le tua lo na lo vamolo na ngale le te tonu ya o lo maulunga le wing o le mazina le pa ia malma malu o se janto wanju nu umai I tue fao ke lope fa pe ona tatou tau tua ma au au nai ya ele ngate tu tonu o malo ta itasi o tatou au maumo tatou no no voai ya o tu tonu fo e kale zia o lo tatou ngalu lue ma tatou tau wasui nai le ipu vai o le ola tatou tau tua I le tua I lo na fina ngalo tatou au au nai le tua le ala lea ole ile ilana Ilana jala lele, ya vi ya ile jua, ilo na lofa mlo na nga lele, ya tai tonu ya oa lava fafita uli fo ina tutupu la madanga ole neiva yazo, ya tato fa ngalo na mea inu ule a inga, ya lo tato taunu maile si ui fo yole neiva yazo, ife au mga ruenga ele nga jailea, ya oa oa onga le fanau, ya vi ya le jua, ilana pule fa soifua ilo to soifua, ai maize ozo mado wola, ya le neiva tato taunu mai fo ile nei yazo to, na ile tato porklame mazani, ya ole talo fa fa mo ya fa fi fi atu ya ya te oza mo longo longo bu ya li isio tanto wa tu nu email tu tupu mea ole a tu tupu ma mea ele I tu tupu ya this is our local radio station 89.3 2GLF

Oka oka se mana ia a ole pese yo e tunu ngai te sa sa a mai rue rue ma lo loto fia via a. Yo ele ize me yo fantasi ma le laufu fonga fia via ma le ata a. Ole vai la au pito sili le nao nao nao fa mele fo mai a. Tu to angai fia fia ma fa fia via lo loto a. Ia e maua i oi le fia fia ile azo ma le azo a. Yo ia le teme le tanto uvisa fa zala lao neto e luesu marvalu minuja ona da leo le julai lima. To luas fu malvalu minute jale jula lima jale lima ya fa mucha fo le au nangal ta to ta lova va mo ya ya te oisa mo ile nei vo ya zo to nai ya fa ta lova tu fo ine ta tu ta mama tina ma tu tu va bea ona fa ta o to li en to tonu ayo mao janga zinga zi ele nga ta fo ile to tonu mao jama lawa ya nai tina tina ma ta mama tu tu fo lo fa pe ona ta se to tonu o ayo janga ta ma tu tu be yo ma pu ifanga lele ya to tonu fo nei ya tu nu a ya mula cholo fanga cha cho por clame ya ya cho cho uma lava ile ne ju lao ole ja ole avia via ya va talo va tu voi ya na yo matu ta mama so matu ta mama jo matu tina fa ya onga ya nga fa tine dali nga va mese vo le tina ya fa mo mo nga fa ya fa pe ona ma fu ja mai lunga cha cho website i Samoa ya fa fa dele lava mo le upo le jo va pe ona ha cha wai ma wa we nai ma jo ya ile na fa va ya zo a o ka se ma tau dia ile upo le tua wa ta tala ina a ole fo wa i ma le ta talo a ola ya ole mole tolo vanga fa manianga ya ne yo mato matua fa ya onga mese foi ya ole ole SPS South Pacific student Samoa ya mole tolo vanga tato proclame a mese foi ya le sunga ya auto funga yo sua a malenga luenga fi cha fa pe ona fenga ya i oia mal fa ngol danjo media Samoa au fanga solo le danjo wa onga ile nei fa va yazo ya mole to lo fanga fa jalo vanju ya ya to to uma lava ya le nganja ile mole to foi fa jalo vanju foi ya i songa fa fa nga nga mo lanto fa le tua a hingo le fa nga nga le i tu fa o ke lope ya ma lo fa fa jai ma futa mai lungo le ta to por kala me te tonu ya sa fa nga i foi la jo ma ne si foi o bre walk ile ile jai ao yo ya fa fa jai ya fa fa jai le joa i ile i lo to a ao ma vola yo anga le le ya tu i tanga to fia ma o le so so tanga jama di diva me tau o homeless a yo pe ona awa wina i tan tau a pe ona fedela yezu a o ilai lava ilan tau sa fan pe ona fia maua le fiso zwani sa o wad wantu wa o le tanga ja fia ai wa o le tanga jamai wa o le tanga ja ilaise meo jenovoi a wa u lava lea a ya ai te jonu yo ia o le nga luenga ma jango fiele na le woman of destiny a ya te jonu o i lava o fa fonga fonga mai van pe ona fia mau le fiso zani i New Zealand o au se jaria ia fa fiso jai a ia le woman of destiny le ingo le fia ngainga i te jonu o Penrith o Keppel Town o ya o Brisbane ia ma New Zealand a ya batu fua lau me tau zami le nganjai lea so o se awala te mana

tangata ele ngata ilea ya mo tangata fo yo wale ni se no fanga no fa ile cha ole homeless ya ole ministry nga ale women of destiny ale ainga ole fe nga inga ya te tonu fa jalo vanju ya ila to uma lava va pea ona fa tinoina ya le nga luenga matango fie ole sozwani i tangata majitiva matangata ele se me no fa ya ye yai langa le leo le jua fa manuia le jua le aingol fia ngainga ma le woman of destiny olo fati noina le neinga luenga fia fia ma ringa luenga majango fia a. Ia fatalo watu voi ya i tametia onga umma ya ole online Bible school a te tono ya malolo tato wa onga le lova yazo ya tatu toi a maja voi a maja lava ile angaponi oka oka e a. Ia le mumule toi alo fanga ya o tatu proklame ne o tatu matua vai ya onga ya mole nei vava yazo ile awa wino le upo le tua oka oka e so le se susio le jua wa ya sa saa mai e ala lena yo tatou matua faya onga a. Ole awa wina, ole tatalo, ole fuwai, fuwai male loto fia fia, fuwai male loto malie. Ai kolu lava, e tolu lava upu fai maijama a. Ole tatalo, ole fuwai, ole angaponi, eo fatasi malau fuwai. Ona eva aile imanuia ole atua, ole ato ulu, ole ato mai faa wanga, imanuia ole atua, pe ae. Tai tonu mai faa tua tua ila ufoa, i fai mea umma male tonu peo na fendala Yesu, vai mai ao jonja jalo, e faa penei ona fai. Ao tou foa ai, e faa peo na o tou foa ai. Ao tou angaponi, e faa peo na o tou angaponi. Ta e alu lava ya ya inga matu la fono a, a tato faa taunu ina la mea umma ya, tato va aya le imanuia ole atua, wa tou faa jimu mai, I loto soifua ai mezi honzo mando wola. A ya mole teolo fanga tato pol kalame ya ele aingol fia ngainga ya ai mezi foe ya sunga fa fe nganya molanto ma siofo ai mezi neo tato matua fa ya onga fa pia ona tapu tapu ai mai sa moa. A ya mole teolo fanga tato pol kalame ile pesele nei mo oto dulunga delue lue mai za za ya ile nei julao le afi afi.

Oka oka se mana ia a ole pese io e tunu ngai te sa sa a mai lue lue ma lou loto fia via a. Io e leize me o fantasi ma le laufu fonga fia via ma le ata a. Ole vai la au pito sili nao nao nao fa mele fo mai a. Tu to angai fia fia ma fa fia via lou loto a. Ia e maua i oi le fia fia e le azo ma le azo a. Io ia le teme le tanto o visa fa zala lau neto e lue su marvalu minuja ona da leo le julai lima. To e luas fuma valu minute jale jula lima jale lima ya fa muta fo le au au nangal tato ta lofa fa mo ya ya te oisa mo ile nei vo i yazo to nai ya fa ta lofa tu fo ine tato ta mama tina madu dua va bea o na fanta o do lia into tonu a ayo mao ta ngaze ngaze ele ngata fo ile to tonu mao ta malawa ya na tina mata mama tutua fo yolo fa bea o na tausie to tonu o a ayo ta nganta matutua be yo mapu i fanga lele ya to tonu fo ne ya tunu ua ya mula to fanga tato por clame ya ya toto umalava ile ne du lao ole da ole avia via ya batalo va tu voi ya na yo matu ta mama so matu ta mama jo matu tina fa ya onga ya nga fa tine dali nga va mese voli tina ya fa mo mo nga fa ya fa pe ona ma fu ja mai lunga tato website i Samoa ya fa ta dele lava mo le upo le jo ai va pe ona ha to wa ma wa we nai ma do ya ile na fa va ya zo a o ka se ma tau dia ile upo le tua wa ta tala ina a ole fo wa i male ta talo a ola ya ole mole tolo vanga fa manianga ya ne yo mato matua fa ya onga mese foi ya ole ole SPS South Pacific Student in Samoa ya mole tolo vanga tato proclame a mese foi ya le sunga ya auto funga yo sua a malenga luenga fi cha fa pe ona venga ya o ya mal fa ngol danjo media in Samoa au fanga solo le danjo wa onga ile nei fa va yazo ya mole tolo fanga fa jalo vanju ya ya toto uma lava ya lenga tailea mole tu foi fa jalo vanju foi ya isunga fa fa nganga mo lanto fa litua a hingo le fa nganga le i tu e faul ke lope ya ma lo fa dai ma futa mai lungo le tato por kala me te tonu ya sa fa ngai fo i la jo ma ne si fo yo bre walk le in le jaiao yo ya fa dai ya fa dai le joa i le i lo to a au ma vola yo anga le len yan tu i tanga ta fia ma wo le so zani tanga ta ma de diva me ta o homeless a yo pe ona awa win nei jan to a pe ona fe de la yesu a o ile lava i la jo sa fa pe ona fia maua le fiso zwani sa o wad wantu wa o le tanganja fia ai wa o le tanganja mai wa o le tanganja le se meo jeno voi a wa u lava lea a ya te jonu yo ya o le ngaluenga manja ngo fia le na le woman of destiny a ya te jonu o i lava o faa fonga fonga mai vampea na fia maua le fiso zwani i ni ujila o au se jari ya ya faa fiso jai a ya le woman of destiny le ingo le fia ngainga i tu jonu o Penrith o Keppel Town o ya o Brisbane ia mani usila a ya batu fua la umeta uzami ile nganja ilea so se awala te mana umia ya o le ngaluenga maja ngo fie le na ale women of destiny ale a inga ole fia nganga so zwani ya ina yo tanto utangaja ele nganja ilea ya mo tangata fo ya wale ini se nofanga no nofa ile jau ole homeless ya ole ministry nga ale women of destiny ale a inga ole fia nganga ya taitonu fajalo vanju ya ila to umalava vapea on fatinoina ya leanga luenga matango fie ole sozwani i tanganja majitiva matangate lese mene nofwai ya ya ilanga le leo le jua fa manu ya le jua le aingol fia ngainga male woman of destiny olo fatinoina le neinga luenga fia fia maringa luenga matango fie a ya fatalo watu voi ya i tameti ya onga umma ya ole online paipu school a te tonu ya malolo tato wa onga le lova yazo ya tatu toi a maja voi a maja lava ile angaponi oka oka e a ya le mumole toi alofanga ya o tatu proklame ne o tatu matua faya onga ya mole nei fava yazo ile awa wino le upo le tua oka oka e so le se susio le jua wa ya sa saa mai ya la lena yo tatu matua faya onga a ole awa wina ole tatalo ole fuwai fuwai maleloto fia fia fuwai maleloto malie ai kolu lava e tolu lava upu fai manja maa a ole tatalo ole fuwai ole angaponi eo fatasi malau fuwai
ona eva aila I manuia ole tua ole ato ulu ole ato mai fa wanga le manuia ole tua pe a et tai tonu mai fa tua tua I lau foa I fai mea umma male tonu pe ona fejala Yesu vai mai ao jo de jalo e fa pe nei ona fai ao tau foa I e fa pe ona o tau foa I a tau anga poni e fa pe ona o tau anga poni ta e alu lava ia ia inga matu la fono a ta tau fa tau nuina la mea umma ia ta tau va aia le manuia ole tua wa tau fa jimu mai I lo to soi fu ai mai jo jo ma do wala a ya mole jo lo fanga ta jo por glame ya ile ai ngol fanga inga ya ai mese fo ya so nga fa fanga nya molan jo ma jo fo ai mese ne ta jo ma tu fa ya onga fa pe ona tapu tapu ai mai sha mo a ya mole jo lo fanga ta jo por glame ile pesele nei mo jo du lu nga jelu lu mai sa sa ya ile nei jula ole afia fi